Yes. I'm sure maraming nakisig along dyan. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig sa mga awitin na yan. And for my next song, bago po pala tayo mag-next song, maraming salamat po sa lahat ng nakatutok ngayon at nakikinood. At salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking music. Ayan, makaka-next song na tayo. Ang atin pong next song, kanina nabitin kayo, sabi ko, wag muna tayo mag-fall in love. Wag muna. Pero ngayon, sige, falling in love song na tayo. And a little backstory po, I wrote this song, yung first version niya, English. And naghalungkat ako sa luma kong yung mga baul ko ng mga kanta. I was 15 years old back then. And sinulat ko yung kantang to para sa crush ko. English version pa to. Tapos, na-realize ko na parang nung binalikan ko yung mga baul ko ng kanta, sabi ko, grabe, ang babaw pala ng tingin ko sa pag-ibig. Kasi tingin ko pag may crush ako, tas crush niya din ako, love na yun. Yun pala, hindi pala yun ganun. Now that I'm grown up and I've had a lot of experiences, na-realize ko na ang totoong pagmamahal pala, hindi lang basta na pag-crush ka, crush mo rin, love na yun. Ang totoong pag-ibig, minamahal ka at pinipili ka ng taong yun, at ikaw rin, minamahal at pinipili mo siya habang buhay. This is entitled Mahalin.

0: di kayo pwedeng magkita. Diba? Sobrang sakit nun. Alam ko maraming naka-experience nun at maraming naka-relate dun. At para mas maka-relate kayo at maintindihan nyo, tara, simulan na natin to. Amasak.
1: Asan ka?
2: Asan ka?
1: Gusto ko kasing...
3: Let's go!
1: Gustong kasama ka.

Text kayo ng text, call kayo ng call. Kasi nga, miss nyo na yung isa't isa. And itong pangalawang kakantahin ko, ito yung karugtong ng kwento ng Amasak. Kung saan...

Bago pa tayo magkaiyakan, mabuti pa, tawagin ko na ang makakasama ko ngayon. Please welcome, Fana.

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga hapo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
11: Ito pala. Alam ko, panaginip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.

0: na-represent ko po sa Australia. Ang dami po pala talagang Pilipino! Kita, yeah! Okay, sobrang saya po na nakapunta na ako dito. Finally po. Kanta po tayo?
1: Go! Yeah! Okay.

0: How are you feeling today?
1: Good. Masaya. Pangunang beses ko dito sa Mix. Yes.
0: What are you most excited about in Mix Hits Different?
1: Yung mga fans, makakausap ko sila and ma-interact. Yan. Solid yun.
0: What unusual thing happened to you today?
1: Yung masira na ako ng camera ngayon. Hindi ko magana yung camera ng phone ko eh. Dang.
0: How is this performance going to be different from your other shows?
1: Well, since makakausap ko yung mga fans na nandyan, ako lang din mag-isa dito, wala akong DJ, so tingnan natin yung performance natin.
0: How did you prepare for Mix Hits Different?
1: Natulog na maaga, kumain na masarap na pagkain, tapos gumising na maaga para maaga din dito. Alright, thank you. Alright.
2: Magandang araw, ako si Jeff Grecia. Maligayang pagdating dito sa Mix Hits Different Season 2. Sa first track kong kakantayin, ang pamagat nito is Balik Tanaw. Sinulat ko siya way back 2016. Dahil madaming akong memories na masaya, sinulat ko sa papel para mabalik-balikan ko ito. Sana magustuhan niyo.

0: Hey, Miss Barista.
1: Sa second track ko, special to sa akin kasi isa ito sa mga tumatak dito sa Pilipinas ngayong generation. Sana magustuhan nyo dahil sinulat ko ito based on my own experience. Dito ko nakikita yung hustle ko. Kinumpare ko din yung sarili ko sa iba. At kung ano yung nakikita ko. At kung anong gusto kong marating. Gusto ko lang din shoutout yung producer ko. Andito siya ngayon. Shoutout kay Koy. Madami-dami pa tayong gagawin. Kaya sana magustuhan nyo. Pamagat nito sa Elevate.

Yeah. Dami ng smoke, nag-low, nag-coke, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang goat, nag-coke, nag-broke, kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-low, nag-coke, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang goat, nag-coke, nag-broke, kasi hindi ka nag-behave. Dami ng... nangyari, sige tsagaan mo lang buong biyahe, sige sumagad ng puto lang tali, edo lumipat ko lumaghari.

Movie till I reach heaven. Sabi ng smoke, nag-load, nag-float, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang dog, nag-coke, nag-broke, kasi hindi ka nag-behave. Sabi ng smoke, nag-load, nag-talk.

0: can not behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, nag-broke, kasi hindi can not behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, nag-broke, kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, nag-broke, kasi hindi ka nag-behave.
1: Maraming salamat.

0: Masaya ako sa ginagawa ko.
1: I just want to know po, what do you think makes your own music unique?
0: Siguro, syempre, di mawawala yung boss natin doon. Yun ang tatatak sa atin. Eh. Maliban pa doon is yung pagsusulat. Kasi hindi lahat ng rappers o artists, musicians is halos same ng pagsusulat. Lahat iba-iba yan. So, lahat talaga mag-i-stand out. May mga kanina lang ano, ang trademark ba?
2: I think it's been years na gumagawa ka ng music and marami na rin akong songs na napakinggan from you. Meron ka bang advice para sa mga aspiring musicians?
0: Ang mabibigay ko lang na advice is gawin lang nila yung gusto nila, patuloy lang sila. Kasi kapag sinukuan mo yun, wala. Di lalago. Dapat patuloy lang na patuloy. Kasi yun ang gusto mo eh. Pero nasa iyo naman din talaga kung gusto mo talaga.
3: I had my question. So, hi, Jeff.
0: Hello.
3: Yeah, I've heard of your song. Siyempre, nag-trending talaga siya. So, you as an artist, you've been an inspiration to a lot of young artists then out there. So, what or who are the people that inspire you the most when you're writing a music?
0: Siyempre, yung mga influences ko din. Yung mga hip-hop artists din na tumatak sa akin. Hindi lang yung basta hip-hop. Kasi may mga artist akong pinagdadamot ko yung akin lang talaga eh. Ah, diba? Kasi nandyan sila Kuya Luni, sila Ron Hell, yung mga local na nauna. Salute sana lang. So, yun. Thank you. So, meron pa ba? Katanungan ba? Alright, mukhang wala na. So, okay na yun. So, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa Mix Music. And sa fans na pumunta dito, thank you, maraming salamat.

0: Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng fans, at salamat din sa Mix It's Different Season 2. Masaya, malupit, kasi mabubait yung mga tao. First time ko din maka-experience ng ganito eh, so tatatak talaga siya sa akin.
1: Sobrang saya, and lalo na yung nung nag-perform si Jeff.
2: It was actually nice, lalo na yung performance ni Jeff, sabi niya nga. Ang ganda ng vibe. Sana maging mas mag-bloom yung kanyang career. And sana Mix continues to promote our local artists.
3: Masaya siya and unforgettable for me.
4: Ang ganda maging involved dito sa gandong set.

Hello po! Good morning! Ngayon, excited ako kasi first time akong inibitahan ng mix dito po sa Mix Hits Different. It means I'm one of the different... Oh, charot lang! Charot lang ako. Ibig sabihin, may tiwala na po sila sa akin. yun, excited ako. For sure po, magugustuhan at mag-enjoy po yung mga family ko po. Kasi tagal na din nila po itong ni-request eh na mag-mix hits different po ako. So yun, exciting! Let's go! In the end! Tiyong lahat! I'm sorry kasi. Nabalaw na. Oh, sobrang excited po ako. Na kinakabahan. Pero akala. Tsaka hindi ko alam na may audience po. O yun yung nakakaloka. Although dead man has some worries and doubts.

0: 啊，我真的。
1: Hello, magandang araw po. Ako po si Maymay Entrata at welcome sa lahat ng nanonood dito sa Mix Hits Different. Let's go! Unang-una, maraming salamat sa lahat ng andito. Naging emotional ako kasi parang tagal natin hindi nagkita. Tapos tagal natin hindi nagkausap. Alam mo yun, ito. Okay. Sana isa ito sa mga gagawin kong live na kasama kayo na matitreasure niyo po sana habang buhay. Sobrang napakalaking biyaya na nagkita tayo ulit para mapag-catch up ulit. Ang una ko pong kakantahin ito po yung bago ko pong single na Auto Deadma featuring po by Wusuk from Pentagon. Ito po yung i-auto deadma natin lahat ng mga negatibo na dumadating sa buhay natin. Alam ko hindi madali i-auto deadma kasi nga iba yung dito eh. Simula nung PBB ako, simula nung pagkabata ako, lumaki ako, na matatag yung loob ko, na sobrang lakas ng faith ko talaga sa Panginoon na kahit anong challenges ay kakayanin ko. Hindi po ako aware nung una na wala na pala sa tamang pag-iisip yung utak ko. Kaya ayun, na-diagnose po ako ng depression. Tapos dun ko natutunan kung paano i-auto-deadman na lang agad yung mga negatibo. Pero ang maganda po dito ay okay na po ako. Okay na po ako. Dahil po talaga sa Panginoon po talaga, siguro hindi ko malalampasan lahat ng pagsubok na yun. At syempre yung suporta po ninyo talaga kahit anong mangyari. Oh, ito na. Simulan na po natin yung Auto Deadma song featuring by Wusuk.

Thank you po. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat na nandito po ngayon, nag-jamming po sa akin dito sa Mix Hits Different.

0: Okay, my name is Natalie from My My Dreamers. How did the collab with Wusuk conceptualize? Who reached out and how were you picked?
1: Can you elaborate? Hindi totoo po. Hindi ako nagcha-joke. Hindi nga po. Ano po ba yung... Kung paano po
0: kung
1: ba...
0: Paano nagsimula?
1: Magwa-one year na po namin natapos yung music video, yung kanta. Tapos, sobrang late na po talaga na nalaman ko talaga na meron pong mag-featured po dun sa song ng Auto Dead Map. Tapos after mga 6 months yata, natuloy. Tapos bigla ba naman na sinabi sa akin si Wusuk from Pentagon yung magkocollab po dun sa song ng Auto Dead Map. Tapos meron ako oportunidad na makausap si Wusuk po sa Zoom. Tapos dun mismo sa meeting namin, yun na yung araw na kinumpos niya din yung song kana makaperform ko na siya. Ay, makasama ko siya sa pagpo-perform ng Auto Deadma in person kasi iba pa rin talaga pag ano kasama ko siya. Pero ano, I'm hoping. Okay, yun naman po.
0: Is there any acting project we must watch also?
1: Yes po, meron. This year naming i-shoot pero hindi ko po sure kung kailan po ipapalabas. Hopefully din po this year po, no?
0: Thank you, Mari.
1: Thank you po. Siya naman. Pero wag natin i-jinx. Huwag mo i-share talaga kasi baka ma-jinx ba? Ay, wala pa na. Sabi ni Maymay. Sorry.
0: Okay, my third question. Any chance you release your self-composed songs in the near future?
1: Oo naman! Uy! Alam niyo yun. Alam niyo yun. Tanong-tanong pa kayo, ha? Merong merong lumabas eh. Tanong-tanong pa kayo. Pero, oo, at sobrang excited na ako na marinig niyo muli yung kanta. Hindi ko lang kanta, kundi, hindi ko nga po alam kung pwedeng sabihin. Pero meron po akong marirelease na kanta ko po mismo na tagal ko na din pong kinumpaya. Thank you. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko yun. At sana kahit saan man ako magpunta sa career ko, kahit saan man lupa-lup akong mapunta, lagi nyo tatandaan na habang buhay ako talaga magpapasalamat. Kahit hindi man personal, pero alam nyo na yun. Sa puso ko, habang buhay ako magpapasalamat, habang buhay akong kahit magbabasa, kahit hindi man ako nagre-reply, habang buhay ako, magiging grateful po talaga sa inyong lahat po. Thank you po. Maraming salamat po sa suporta nyo. Kundi dahil sa inyo, wala ako dito sa position ko ngayon po talaga. So, thank you po. Malaki kayong inspirasyon sa buhay ko para ipagpatuloy po yung career ko po dito sa industriya. Thank you po. At thank you po muli sa Mix Hits Different. Iba din talaga yung mix. Ay, sorry. Thank you po. Maraming salamat sa lahat po ng mga nanood. At muli po, gusto ko lang po sana imbitahan po mag-stream muli ng Auto Deadma featuring Wusuk sa lahat ng digital platforms worldwide. At syempre po, yung music video din po namin available na din po sa ABS-CBN Music YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat po. Sobrang kinakabahan ako kasi Hits Different po talaga. Sobrang kabado ako talaga. Ang dami pong surprises. Yun nga,

0: pinakagusto ko po talaga sa experience na ito ay yung nakasama ko nga po yung mga family ko. So, maraming salamat po, Mix Hits Different. Sana next time ulit. Let's go!
1: Bye! Thank you, Mix Hits Different. Sa susunod ulit.

0: Sam, pasok!
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw, ha? Top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman na si Teacher Sam.
0: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
5: Walang makukulong wala!
1: Pakaramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo, eh.
6: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
1: Ano alam mo? Matignan mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba, eh.
7: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Tracking hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
8: Hasil ng buhay, no? Gigising ka ng sobrang maaga, pero uwi ka ng sobrang gabi. Ang daming abala para maging masaya. Sa hasil ng buhay mo, magpapahasil ka pa ba sa pag-ibig? Pero paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?

0: Asia is riding the color coaster. Maki is bringing the vibes live. From the songs you stream on repeat to the moment you'll finally feel alive. Don't miss Maki live in Singapore on June 13 at the Theater at MediaCorp and Jakarta, Indonesia on June 14 at Bengal Space. General sale is now open. Grab your tickets now at MakiColorCoasterTour.mix.global. Don't miss the ride.
1: Andun lang siya, nasa likod lang siya. Basta hayaan mo siya doon sa gagawin niya. Lalagyan niya ng magandang melody sa mga tugtugan.
2: Sariling style and yung feel na importante sa mga gitarista, kung magaling ka talaga ng gitarista.
3: Yung pinaka nakakatawa siguro yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga, iba na yun.
4: Kung paano siya mag-gitara eh, ramdam mo kasi sa bawat kalabit niya eh, yung puso niya. Kaya isa talaga siya sa mga inahangaan ko at nire-respeto musikero.

For the past decades, the Philippine music industry has been a cycle of very popular solo acts, and then may sisikat na mga banda, and then may sisikat ulit na solo acts. Yun ang naging pattern natin. But not until the K-pop phenomenon arrived in the Philippines, nagkaroon ng bagong putahe or options ang ating mga audience, particularly yung mga kabataan, dahil na-expose sila sa ibang klaseng grupo ng mga kumakanta at sumasayaw at the same time. At hindi simpleng masayawan kantaan, but really high performance groups. ABS-CBN has always dreamed of creating artists for the global market. We've had initiatives in the past, and we continue to have initiatives to promote sila Inigo, sila Casey, sila Kiana, sila Jonah into the global market. But also, aside from our solo acts, we also want to have and to be proud of our own idol groups na pwede talaga makapagsabayan sa mga Korean idols, sa mga Western idols like dati One Direction, yung mga sikat na girl groups sa North America. So, kailangan natin, we cater sa lahat ng different kinds of audience and market na mahilig sa solo acts. At the same time, yun ang tumatangkilik din sa mga performing groups. Nag-inspirasyon talaga ang K-pop phenomenon para sa pagbuo namin ng BNGYO. And unlike our Korean brothers, diba sa atin, pag siyang Pilipino, uy, magaling yan kumanta o magaling yan sumayaw. Pero tayo naman, dahil parang uwido o natural sa atin yung talentong yan, kulang naman tayo doon sa disiplina. We become excellent in singing and dancing dahil parte ito ng buhay natin. Pero yung disiplina para matutong sumayaw, kumanta, gumawa ng mga ng musika, yan ang inaral naman ng ibang bansa. So, yun yung gusto natin pasukin. Paano ba tayo gagawa ng grupo na hindi kagad sumisikat pero pinaghihirapan yung daan sa pagsikat? Hindi namin na-aspire na bumuka silang Korean K-pop. You know, we want them to

0: Ako talaga sinasadya. Huwag maniwala, please, Nay.
1: Maniwala ako sa'yo. Alam ko na wala ka kasalanan.
2: Bitawan mo ako!
3: Bitawan ako! Ayokong mawala ka sa'kin. Nasasaktan ako dahil mahal kita.
1: Isa lang naman ang gusto kong malaman. Nasaan ang anak ko?

0: mas nadalian akong turuan sila. Kasi mga girls, very open sila and makikita mo mas aggressive sila. Yung makikita mo talagang laban na kagad. Siguro yung iba na lang, konting pointers lang kung paano nila i-attack yung song. Iba siguro na masyado nagiging kampante. Pero natutuwa ko dun sa ibang girls na makikita mo sobrang sanay na sila mag-perform and mas palaban nga sila kaysa sa mga boys. Pero so far, para sa akin, yung mga pumasa ngayon, walang tapon. Lahat sila may tsura at saka may boses, may sarili-sariling charm.
1: What's up? It's lunch na and we have to eat na.
2: Ingay. Sabi nga kayo, magtabi nga kayo. Sabi ko na matangkad version.
1: Ilang taon kayo na?
2: Cutest version.
1: 15 lang siya, 20 na ako.
2: What's up, Nicolette? Ay, malaki na.
3: Yes.
2: Lalala, nag-waffles.
4: Hi everyone, I'm Nicolette Vergara. Sa grupo namin, siguro ako yung pinaka-tahimik tsaka payat. Sinong wala pa?
5: Hi guys, welcome to our vlog. I am Stacey Obrizo-Burieja. I am 15 years old and I'm from the beautiful province of Nueva Vizcaya. Sabi po nila, ako daw po yung mahilig mag-15, tapos mag-retouch.
6: Hi guys!
7: So hi, ako po si Ana. Ako po si Joanna Fishning Burgos Robles.
8: Ako po si Gauri.
9: Ako po si Missy galing po Cebu.
10: Ako po si Mika. We've been together since the first callback.
11: So this is my third na.
12: Third callback mo na yun?
11: Pang-imit?
12: Really?
11: Yeah.

0: Malapit na yung assessment, ano mamaya anong nararamdaman nyo ngayon?
1: Sinabahan po. Ngayon pala nalaman na may...
0: How are you feeling na dadating na sila direct and the rest of the people na mag-a-assess sa inyo? Yeah.
1: Okay, I feel okay.
2: Okay, girls, good luck.

0: Bigla pong nagbabayad na lang sa amin ng dalawa. Huwag na akong maiyak kanina. Bro, bro, bro!
1: Get into this business, you expect a lot of frustrations, disappointments, but at the same time, you make it real. If you make it, then there's a lot of ups also. So, I'm mawawala ng growth. You have to enjoy the journey.
2: Tapos biglang naging apat po, tapos dalawa, tapos ako na lang. Tapos silang at ikaw, ributin na lang ang dunok ko. Akala ko lang po kasi na makasama ko sa natingin mo. Pero okay lang.
3: Group ha!
1: Sabi nga ni Direk Laurel, it's a very elite group. So, expect that tomorrow may mababawasan pa. But it doesn't mean that you're not talented. It just means that this project calls for a very specific requirement.
4: Yun nga, challenge sa inyo, kailangan nyo makuha ito, kailangan nyo ma-nail ito agad-agad. Eh kaya yung papakita nyo tomorrow, I don't think na makapasok kayo. Practice kayo. Oh, sayang eh. Nandito na kayo eh, di ba?
5: Parang nahirapan pa kami kasi as a group po kasi yun. Parang wala pong masyadong teamwork ganun. Kaya po parang pangit po yung kalabasan. Saka po yung mas na-challenge po ko yung pagdating po sa warm-up kasi po hindi po kasi ako sanay. Kaya po medyo nahilo po ang kanina.
6: Siya po kasi hindi po siya sanay masyado sa parang workout po. First time niya pong nangyari na na-collapse talaga. Siguro nabigla lang siguro katawan niya.
7: And ito, yung training kasi, for all we know, yung kahapon kasi wala pa yun na hindi pa yun yung hardest part of the training.
8: We feel 3, 4, 5, 6. Fix. 1, 2, 3, 4. Nakakalimutan niyo mag-ganon.
9: There's, as nararamdam ako, parang ang bigat eh. Bigat, ang bigat yung panuwa niya right now kasi parang lang kayo nag-stress.
8: Na medyo stressed ko. Pero magpa-practice pa po kami para mag-perfect na po
10: kami. One girls, Missy, Kaela, Mary Loy, one group. Luciana, Stacy, Kaori, Jelai, Joanna, one group.

0: Inisip ko po lahat ng mga pinagdaanan po namin, lahat po ng ginagawa ko. Lagi kong iniisip para kay Mami. Gusto ko po maging worth it lahat.
1: Sa lahat po ng pamilya ko, they gave me everything. So, I want to give them back that too. Kahit po hindi po ako ganun kagaling sa dancing as the others, I'm still super determined po to learn more and practice more.
2: Sobrang honored. Isa po ako sa mga napili po. Grateful po kasi kaya po, sumali po ako dito kasi gusto ko pong mag-give back po, ganun po, sa parents ko.
3: Pinanghugutan ko po yung lakas, yung pagka-proud po nila, mama, sa akin. Whatever it takes po, gagawin ko po talaga yung lahat, na ipapakita ko po yung talent ko. Nandito po ako ngayon kasi gusto ko po, and gusto ko po may patunayan, gusto ko po maabot yung pangarap ko, and gusto ko rin naman po matulungan yung family ko.
4: Parang sorry kasi sa dami po ng audition, kundi hindi po na-eliminate, nakaservive po ako. Ang gansan po yung kaya ko, kahit ang gansan po ay umabot yun ng outer space, umabot yun ng kahit sa kalawakan pa man po. Kaya.
5: Everybody in my family inspires me, especially my lolo, because he wanted to do this performance type thing that I'm trying to pursue po. I enjoy being with the group, and if I saw the group, all of us being stars, I'd really enjoy even more.
6: We are going to be together for the next 3 weeks or so because we're preparing for a management presentation.
7: No one is allowed to leave the premises unless authorized by us. Sagot namin kayo sa parents nyo dahil ito.

0: na ubaya kayo sa amin.
1: Siyempre po, malungkot kasi po, siyempre malayo ako sa family ko. Pero po, supportado naman po sila. Sabi po nila, everyday po tatawagan lang, kung kumusta po. Okay ba? Ganun po.
2: Alam ko naman po na maiintindihan nila ako na yung punot-dulo naman po nito, yung dahilan po na nito po na sumali ako dito para naman po sa kanila, hindi naman po ito para sa akin.
3: Yung time mo na makakapatid ko po, wala po ulam, dinapay, gano'n. Gagawa ko, pinuputol ko na lang may dinapay, sa kanila po yung ulam. Yung po yung parang pinaka ayoko kong mangyari ulit na may experience po, lalo po ng mga kapatid ko. Para po, may proof po sa kanila na hindi na natin kailangan balikan yung dating buhay natin. Kasi ako nang bahala sa iyo.
4: Emotionally, psychologically, prepare yourself that as if this would be your last chance. Kasi, worst case, baka makauwi pa kayo.

0: nakakamukha ko. Aliin mo.
1: Bakit?
0: Tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
2: Parehas lang tayo! Ikaw lang din! Ikaw din ah!

0: What if one day Marilo is more na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka maraming mas mabait. Mas pogi. Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka taka abroad, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Ang pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's the surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.

0: Sam, pasok!
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman na si Teacher Sam.
0: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano yung sinasabi niya tungkol kay Sam?
5: Walang makukulang wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh. Ikaw ba? Wala ka bang tinatago?
1: Ano alam mo? Matignan mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
6: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Jackie, hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.

0: Pwede na lang. Pwede na. Yes. It's a girl group, anak.
1: Oh, ay, oh, pwede na actually. Anong pwedeng ano?
0: Baby dolls, baby girls naman tayo.
1: Baby girls. Baby girls. Abangan niyo po ang aming concert sa...
0: Well, medyo pirated yung pangalan, pero sige.
1: Okay lang. Ay, hindi nag-usapan. Pero yan.
0: Okay.
2: Yes. Ang galing.
1: Yes.
2: Ang galing. Actually, that's really good.
1: Yes, sana naman ay nakisayaw kayo sa amin. Kasi kung hindi, edi hindi.
0: Oo, okay lang. Choice.

0: namin great, knowing na makaka-interact namin ng mga magiliw mamaya. It's something new. It's gonna be very exciting. Isn't that right?
1: Yes, very exciting rin kasi hindi namin alam anong mangyayari. Let's go! Let's dive into the unknown.
2: Interviewin kami ng mga magiliw and syempre entertain namin sila ng malupitan syempre. Sayang naman yung pagpunta nila dito kasi may iba pang galing malayo. So, we will do our best para ma-entertain sila.
3: Alright boys, energy boys.
4: Sobrang excited ko bumaba kasi nakita namin yung setup ang ganda.
5: Very summer vibes.
6: Summer vibe.
5: Summer vibe. Summer vibes.
7: Tara na, let's go.
5: I think it's a surprise for us and for everyone. So, let's crazy.
8: Kukulit talaga nito mga tulog. Si Muno si Tomaso. Alam niyo guys.
9: Magiging natural lang to kasi yung parang typical na kami talaga na nakipag-usap sa mga fans, yun ang magiliw. Enjoy natin guys. Let's go!
10: Welcome everyone to Mix Hits Different.
1: Yes.
11: Palakpakan natin ang ating mga sarili.
1: Yes.
12: That's the energy.
13: So Tomas, kamusta naman yung buhay mo sa Alamat?
14: Sobrang masaya naman at nakita ko ulit yung ating mga magiliw. Hindi ko kasi talaga ang gagawin dito eh. Basta sabi kasi magpe-perform daw.
1: Sabi niyo perform?
14: Oo.
1: O sige, ano ba yung first song natin?
13: Oh, ayan na.
1: It's called Gayuma. Let's go.
13: Gayuma.
1: Sabayan niyo guys kami.
15: Let's go. Jam. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.

0: Ali is already 4 years old, but his mental capacity is that of a 9-month-old.
1: Ang mayaman talaga yung kondisyon ng anak ko. What if wala na lang si Kali?
2: I have a business. This is the ultimate jowa experience. 100% happy ending.
3: Nakalagay sa kontratang pinirmahan mo na magsasama tayo ng 3 days and 2 nights.
4: Love you so much.
5: Maya pa kong matandaan. Ang alam ko lang po, si Papa Nico ang sanay ko.
6: Bakit mo inangkin yung bata na hindi naman sa'yo? Sino ka ba talaga?
7: Napanood ko kayo sa cellphone ni Boy. Talagang mahusay kayong mga jumper. May ipatatrabaho ako sa inyo. Kung magawan ninyo, pare-parehas tayong kikita.

Halo prinsesa, sa akin paningin ay nababalot ang ginito ang seda. Ako'y nabibiyag ng iyong mga ngiti na para bang nakatanikala sa selda. Pasensya na hindi na manalihin ko, natatayang gusto ko na makapiling

0: We're live again, guys.
1: Now we're back. Mais na ano lang to, parang nag-uusap-usap lang.
2: Casual lang.
1: Yeah.
2: Kung may gusto kayong tanong, itanong nyo na sa akin.
1: Spicy questions.
2: Sino bumauna? Sino gusto?
3: Ang question ko is, what is your favorite moment while you're on stage?
4: Kapag feel na namin na aswan kami, tapos lahat ng magiliw, sumisigaw. Yung umaapoy yung puso namin, ganun. Ang puno lang ng pagmamahal, hindi ko alam kung anong salita yung nasabihin.
2: Heartburn.
4: Nasunog yung ano.
5: Iba yan.
4: Pero,
2: and Tomas?
6: Ako ano, yung sobrang nagustuhan ko sa ano, sa pag nagpe-perform kami sa stage, nakikita ko talaga yung suporta ng magiliw. Yung sobrang paos na sila, pero sumisigaw pa rin. Gusto ko yung punit na yung ano.
2: Narinig.
7: Ako naman yung favorite ko is the adrenaline. So sa performance talaga, dito ko nalalabas lahat ng emotions. Since iba't iba din yung atake ng kanta namin, if happy ako, ilalabas ko sa abakada. Ganun, just be happy. Tapos pag aswang, mag-headbang na ako kasi nagalit ako. Ganun.
2: Thank you.
3: Do you have any usual or unique talents that we do not know about?
2: Okay, simulan natin kita na yun.
8: Hidden talent na hindi pa nakikita. My thumb is very flexible.
2: Whoa! So flexible.
6: Dapat isali mo sa gymnastic yan, pre.
2: Paano yan?
8: Oh. Ano naman sa'yo?
4: Ano ba? Ano mo yung...
2: Ano yun? Ay, di! Yung chan mo, pre!
4: No. Hindi ako maglalabas ng chan kasi wala pang ano. Pero nag-workout na ako. May abs naman na ako.
6: Tingin!
2: Tingin niya!
4: Kasi kumahawakan ni RG, mararamdaman ni RG eh.
6: Meron niya si RG eh. Meron din niya.
9: I protect it with a layer of fat kasi.
2: Yeah, that's right. Ako siguro, alam naman ng mga giliw na marunong ako mag-beatbox eh.
4: Pero ito si RG, kaya din ito pumatay ng ano eh, ng apoy sa kandila gamit yung ano.
2: Hashtag heartburn sa Twitter, yan.
9: Ikaw na.
10: Ako? Wala akong maisip eh. Kasi my life is like an open book. Siguro yung sa sports kasi ako eh, yung mga hindi pa na alam, marunong.

0: How are you feeling today?
1: Good. Masaya. Pangunang beses ko dito sa Mix. Yes.
0: What are you most excited about in Mix Hits Different?
1: Yung mga fans, makakausap ko sila and ma-interact. Yan, solid yun.
0: What unusual thing happened to you today?
1: Yung masiraan ako ng camera ngayon. Hindi ko magana yung camera ng phone ko eh. Dang.
0: How is this performance going to be different from your other shows?
1: Well, since makakausap ko yung mga fans na nandyan, ako lang din mag-isa dito, wala akong DJ, so tingnan natin yung performance natin.
0: How did you prepare for Mix Hits Different?
1: Natulog na maaga, kumain na masarap na pagkain, tapos gumising na maaga para maaga din dito. Alright, thank you. Alright.
2: Magandang araw, ako si Jeff Grecia. Maligayang pagdating dito sa Mix Hits Different Season 2. Sa first track kong kakantayin, ang pamagat nito is Balik Tanaw. Sinulat ko siya way back 2016. Dahil madaming akong memories na masaya, sinulat ko sa papel para mabalik-balikan ko ito. Sana magustuhan niyo.

Sa second track ko, special to sa akin kasi isa ito sa mga tumatak dito sa Pilipinas ngayong generation. Sana magustuhan nyo dahil sinulat ko ito based on my own experience. Dito ko nakikita yung hustle ko. Kinumpare ko din yung sarili ko sa iba. At kung ano yung nakikita ko. At kung anong gusto

gusto kong marating. Gusto ko lang din shoutout yung producer ko. Andito siya ngayon. Shoutout kay Koy. Madami-dami pa tayong gagawin, G. Kaya sana magustuhan nyo. Pamagat nito sa Elevate.

Yeah. Dami ng smoke, nag-load, nag-coke, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang goat, nag-coke, na-broke kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-load,

So, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito sa Mix Music and sa fans na pumunta dito. Thank you, maraming salamat.

0: Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng fans, at salamat din sa Mix It's Different Season 2. Masaya, malupit, kasi mabubayit yung mga tao. First time ko din maka-experience ng ganito eh, so tatatak talaga siya sa akin.
1: Sobrang saya, and lalo na yung nung nag-perform si Jeff.
2: It was actually nice, lalo na yung performance ni Jeff. Sabi niya nga, ang ganda ng vibe. Sana maging mas mag-bloom yung kanyang career.

0: And sana Mix continues to promote our local artists.
1: Masaya siya and unforgettable for me.
2: Ang ganda maging involved dito sa gandong setup. Tapos the vibe here, it's so welcoming. And so we enjoyed it so much.
1: Ayun, katulad nun sa kanya, I'm looking forward mas mabigyan ng opportunity and exposure yung maraming artists na nagtatry to penetrate the scene dito sa bansa. And it helps para mas mapalago and mas mapatatag yung music industry sa Pilipinas.
2: For mixed hits, different... You're very welcoming sa mga artists.
3: Mas madami pang gawin na music si Jeff. Mas para yung kumatok ulit yung vibe na gano'n.
0: Continue pang i-inspire ni Jeff ang iba pong mga local artists. And sana po, continue pa rin i-promote din ng Mix ang ating mga local artists. 7 minutes, spoken,

0: kamukha ko. Aliin mo.
1: Bakit?
0: Tigasabihan, tigasabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinapasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
2: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang, hindi ko din ah!

Sinusunod ko, trip-trip ko lang po ito talaga. Pero may sinulat po ako na sana po masama po sa album na.

0: Segunda.
1: En la Philippines, ako lang yung ano.
2: Si Marco.
3: Sana all.
4: Sana all at ito na.
5: Okay, ready?
3: Huwag galit.
5: Bye!
4: Sana all at ito na.
1: Kakatapos ko lang sa mga first scene ko, which is may sinusubuhan ako. Sinusubuhan ko ng pasta. Kunyari ako yung nag-prepare ng lahat ng part. Then, tapos na rin ako sa pictures. Kunyari, may sinusubuhan ako. Pero for now, si Ate Donna yung nandun. After nito, i-shoot ko yung singing scene ko sa second verse. Yung may James Bond beats with James Bond. Excited ako. Napakasaya lang ng mismo movie. So far.
6: What's up, Aces? So, tapos ko lang sa solo part ko, which is yung parang nasa bahay lang. And then, ito yung hindi talaga ako nakapag-ready kasi sinabi nila, ito daw yung pinaka gusto ko. Wala akong idea. Tapos pagpunta ko doon, pinakita sa akin yung grade. Tapos kakainin ko daw. Kain muna ako HS, kain na din. Bye-bye.

0: Ito nag-stand by lang kami for our group scene, our group shoot. Ayan, ngayon, nagpapatugtog lang si Kuya Daniel. Masaya lang talaga ako kasi paunti-unti na kami natutupad yung mga dreams namin. Mga limang song na ata namin po na i-release. So, malaking blessing yun. Sa lahat ng mga bagay dapat katuwa. Kasi hindi naman lahat. Parang nakukuha yung ngayon klaseng opportunity. So, pame, so grateful and di namin take for granted. Salamat sa ACES kasi matagal-tagal na rin tayo magkakasama. Magta 10 months na ata tayo. At 9. Hindi ko na mabilang kasi sabi nga nila pag masaya ka, mabilis yung oras.
1: Ang ano yung sarap gawa ng kanta ng kanta doon? Tung-tung-tung-tung. Mahalin mo at wala ka lang. Aking ibibigay lahat ng pangangailangan. Mahal, tuwala ka lang. Kung ako sa'yo, ikaw ay ipaglalaban.
2: My outfit is very home vibes, like cozy. Matching the song.
3: Yeah.
2: One of them. That's my outfit today.
4: Yeah.

0: mahirap yung journey namin para maging ma-debut as a girl and boy group po. And ngayon, mag-perform niyo sa isang stage. Guide niyo po yung isa't isa and sana po i-guide niyo rin po yung utak namin, yung puso namin para maging maganda tong performance na ipapakita namin. Disney will break!
1: Amen! Amen. Oh!

0: good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga hapon.
4: You're my number one animator here.

0: Ang bansa. Claro, which is warm up namin ngayon. Parang masaya, parang ma-feeling na bata naman sila talaga sa taya. After this, wala na mag-ano na kami. Mapagsasart na kami. O tara pa po! 3 minutes pa! 3 minuto pa! 3 minuto pa!
1: From here, shoulder, okay, boom, up, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Nung hindi pa kami nagaganito, nagsasalili kami, like yung beanie, inaano nila yung parts nila sa ano concert, tapos kami yung sarili namin parts. Pero hindi pa namin na gagawa yung mismong pinagsama na. Like, nakakatulong tong

0: parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
1: Tama naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.
2: Nag-email ang TFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may TFC Everywhere agad ako.
3: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinayip ko ang code. Ganun kadali.
4: I actually love TFC Everywhere dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
0: Mas malawak ang pagpipilian. Mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.

Ako si Jeff Grecia. Maligayang pagdating dito sa Mix Hits Different Season 2. Sa first round kong kakantayin, ang pamagat nito is Balik Tanaw. Sinulat ko siya way back 2016. Dahil madaming akong memories na masaya, sinulat ko sa papel para mabalik-balikan ko ito. Sana magustuhan niyo.

Sa second track ko, special to sa akin kasi isa ito sa mga tumatak dito sa Pilipinas ngayong generation. Sana magustuhan nyo dahil sinulat ko ito based on my own experience. Dito ko nakikita yung hustle ko. Kinompare ko din yung sarili ko sa iba. At kung ano yung nakikita ko. At kung anong gusto kong marating. Gusto ko lang din shoutout yung producer ko. Andito siya ngayon. Shoutout kay Koy. Madami-dami pa tayong gagawin, G. Kaya sana magustuhan nyo. Pamagat nito sa Elevate.

Yeah. Dami ng smoke, nag-load, nag-coke, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, na-broke kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-load,

cannot behave. Dami ng smoke, ng load, ng dope, na choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, ng coke, ng broke, kasi hindi cannot behave. Dami ng smoke, ng load, ng dope, na choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, ng coke, ng broke, kasi hindi cannot behave. Dami ng smoke,

0: Maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung set ko. Sa mga fans na pumunta, baka may mga karagdagang katanungan kayo para sa akin. Open tayo dyan.
1: Ako po, Sir All Jeff, right. Curious Sige. Lang po.
0: Sige.
1: Was there anything in particular that inspired you when you were writing Elevate?
0: Nag-inspire sa akin is yung mismong passion ko. Mm. Yun talaga nagpabaga sa akin. Kung ano yung gusto ko, umalis ako sa larangan na hindi ko gusto para sa gusto ko. Sa larangan na gusto na iba, pero hindi ko gusto. Pero pinili ko yung gusto ko.
1: Sariling galaw.
0: Yes.
1: Thank you.
2: What is the best thing about being a musician or a rapper?
0: Best thing? Pinaka the best doon is hawak ko yung oras ko. Maliban pa doon, nagagawa ko yung gusto ko. And masaya ako sa ginagawa ko.
3: I just want to know po, what do you think makes your own music unique?
0: Siguro, syempre, di mawawala yung boss natin doon. Yun ang tatatak sa atin. Eh. Maliban pa doon is yung pagsusulat. Kasi hindi lahat ng rappers o artists, musicians is halos same ng pagsusulat. Lahat iba-iba yan. So, lahat talaga mag-i-stand out. May mga kanina lang ano, mga trademark ba?
4: I think it's been years na gumagawa ka ng music and marami na rin akong songs na napakinggan from you. Meron ka bang advice para sa mga aspiring musicians?
0: Ang mabibigay ko lang na advice is gawin lang nila yung gusto nila, patuloy lang sila. Kasi kapag sinukuan mo yun, wala. Di lalago. Dapat patuloy lang na patuloy. Kasi yun ang gusto mo eh. Pero nasa iyo naman din talaga kung gusto mo talaga.
5: I had my question. So, hi Jeff.
0: Hello.
5: Yeah, I've heard of your song. Syempre nag-trending talaga siya. So, you as an artist, you've been an inspiration to a lot of young artists then out there. So, what or who are the people that inspire you the most when you're writing a music?
0: Syempre yung mga influences ko din. Yung mga hip-hop artists din na tumatak sa akin. Hindi lang yung basta hip-hop. Kasi may mga artists akong pinagdadamot ko yung akin lang talaga eh. Ah, diba? Kasi nandyan sila Kuya Looney, sila Ron Hell, yung mga local na nauna. Salute sa kanila. So, yun. Thank you. So, meron pa ba? Katanungan ba? Alright, mukhang wala na. So, okay na yun. So, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito, sa Mix Music, and sa fans na pumunta dito. Thank you. Maraming salamat.

0: Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng fans, at salamat din sa Mix It's Different Season 2. Masaya, malupit, kasi mabubait yung mga tao. First time ko din maka-experience ng ganito eh. So, tatatak talaga siya sa akin.
1: Sobrang saya, and lalo na yung nung nag-perform si Jeff.
2: It was actually nice. Lalo na yung performance ni Jeff. Sabi niya nga, ang ganda ng vibe. Sana maging mas mag-bloom yung kanyang career. And sana Mix continues to promote our local artists.
3: Masaya siya and unforgettable for me.
4: Ang ganda maging involved dito sa gantong setup. Tapos the vibe here, it's so welcoming. And so we enjoyed it so much.
3: Ayun, katulad nun sa kanya, I'm looking forward. Mas mabigyan ng opportunity and exposure yung maraming artists na nagtatry to penetrate the scene dito sa bansa. And it helps para mas mapalago and mas mapatatag yung music industry sa Pilipinas.
4: For Mix Hits Different, you're very welcoming sa mga artists.
1: Tsaka mas madami pang gawin na music si Jeff, mas para yung pumatok ulit yung vibe na gano'n.
2: Continue pang i-inspire ni Jeff ang iba pong mga local artists. And sana po, continue pa rin i-promote din ng Mix ang ating mga local artists. 7 minutes spoken.

Po. Good morning. Ngayon, excited ako kasi first time akong inibitahan ng mix dito po sa Mix Hits Different. It means I'm one of the different... Oh, chark lang! Chark lang ako. Ibig sabihin, may tiwala na po sila sa akin. yun, excited ako. For sure po, magugustuhan at mag-enjoy po yung mga family ko po. Kasi tagal na din nila po itong ni-request eh na mag-mix hits different po ako. So yun, exciting! Let's go! India! Tiyak lang! I'm sorry kasi. sobrang excited po ako. Na kinakabahan. Pero ako lang. Tsaka hindi ko alam na may audience po. O yun yung nakakaloka! All the dead man has some worries and doubts and Hello!

0: with no filter vibes, real moments,
1: and never-before-seen exclusives with our new Gen DJs.
2: All hits, all culture, all in.
3: Okay, so ang next song po natin ay, title po nito ay Ama Ka. Joke lang, sawang-sawa na kayo, no? Ito po ay Pwede Ba? Ito po ay originally po recorded po Miss Victoria at siya po nag-produce ito at siya din po ng writer nito. May story po nito bago po nabigay po sa akin yung kanta. Ang dami na po palang nag-approach sa kanya para po magawa ng version ng Pwede Ba? Biglang ba naman yan? Napa-approve po na ako po yung maggawa po ng version ng Pwede Ba. Yun, sana po mag-enjoy kayo.

0: tanong-tanong pa kayo ha. Merong na ano eh, merong lumabas eh, tanong-tanong pa kayo. Pero oo, at sobrang excited na ako na marinig niyo muli yung kanta. Hindi ko lang kanta, kundi eh, hindi ko nga po alam kung pwedeng sabihin. Pero meron po akong marirelease na kanta ko po mismo na tagal ko na din pong kinompose. So yun, excited ako ulit kasi ang last kong kinompose iba po yung Baliw, yung nasa PBB po ako. Tapos nag-stop lang yun kasi nag-focus kami sa acting po. Tapos ngayon ang dami ko nang nakasama ng mga sobrang magaling na composer, sobrang magaling na singers. Parang mas na nabuhayan ulit yung pagko-compose ko ng kanta. So yun. Sana nga yung mga nasulat po pa nandun pa rin sa notebook. Eh sana lahat na yun mabuo. Pero may nabuo na isa. Guloy. Okay.
1: Sa Manila, oi.
0: Sa Manila. Uy, grabe, formal kayo ngayon. Pero pag sa kami sa labas, wow! Wow! Pero dito,
1: babe na daw eh.
0: Ah, babe, I bought one. Okay. Sige, okay.
2: Okay, there is a question, May. Anyone from your age bracket of local artist you want to collaborate with?
0: Siyempre, kung mangarap lang tayo, doon na tayo sa taas po, di ba? Matagal ko lang sinasabi ito. Gusto kong

0: makasama or makaduit si Miss Sarah, si Miss KZ, Sir Gary V, yung BGYOSB19, Bini. Gusto ko din sila makakulab. Tapos, sino pa? Marami pa eh. Basta marami pa. Pero, yun. Dream yun. Bonus na kapag matupad yun.
1: Hello, Roy.
0: Apo, hello.
1: I'm Helen Cortez, a representative
0: from iyot mag-iyok.
1: Legit Mayweather Flying. This is my question.
0: Okay po.
1: Huwag kang kabahan. If you will do or organize
0: apo
1: something special to show your appreciation to your fans, what would it be?
0: Yun na nga, gaya na sinabi ko kanina, nung nakita ko silang dalawa, parang naluluha kasi ang tagal kong di mismo nakakita talaga at nakausap mismo yung mga nagsusuporta sa akin. Tagal natin hindi nakapag-jamming. So, yun talaga yung wini-wish ko talaga. So, meet and greet po sa lahat ng fans, love team fans, at solo fans. Kahit sino, family tayo. So, yun po. Thank you po. Bago po ako magpaalam, lubos ako nagpapasalamat po talaga sa bawat isa sa inyo, sa lahat ng sumusuporta sa akin, bumagyo man o hindi. Andyan kayo po talaga sa akin nakasuporta lagi since day one po. At naaalala ko bawat isa sa inyo, yung mga solid talaga na sumusuporta sa akin kahit kilalang kilala niyo na ako. Yung maging yung masaya at yung malungkot na maymay, yung galit na maymay, at yung nakaka-disappoint na maymay, at yun, masayahing maymay. Maraming salamat kasi 'di ba mahirap po mahalin yung tao kapag alam mo na yung buong pagkatao niya. Iba pa rin yung kapag pinili niyo talaga po magstay po talaga. Kaya thank you. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko 'yun at sana kahit saan man ako magpunta sa career ko, kahit saan man lupa-lup ako mapunta, lagi niyo tatandaan na habang buhay ako talaga magpapasalamat, hindi kahit hindi man personal pero alam niyo na yon sa puso ko, habang buhay ako magpapasalamat, habang buhay akong kahit magbabasa kahit hindi man ako nagre-reply, habang buhay ako magiging grateful po talaga sa inyong lahat po. Thank you po, maraming salamat po sa suporta niyo, kundi dahil sa inyo wala ako dito sa position ko ngayon po talaga. So thank you po. Malaki kayong inspirasyon sa buhay ko para ipagpatuloy po yung career ko po dito sa industriya. Thank you po. At thank you po muli sa Mix Hits Different. Iba din talaga yung mix. Ay, sorry. Thank you po. Maraming salamat sa lahat po ng mga nanood. At muli po, gusto ko lang po sana imbitahan po mag-stream muli ng Auto Deadma featuring Wusuk sa lahat ng digital platforms worldwide. At syempre po, yung music video din po namin available na din po sa ABS-CBN Music YouTube channel. Thank you po. Maraming salamat po. Sobrang kinakabahan ako kasi Hits Different po talaga. Sobrang kabado ako talaga. Ang dami pong surprises. Yun nga, kakasabi ko po kanina, ang daming, hindi ko kasi alam na may audience po pala. So, iba din yung parang may nanonood po kasi. Kasi, napag-jam na ako dati. Puro camera lang, director ganun. Pero, iba pa rin yung feeling na may hype kasi with audience. So, yun, parang mapapajamming ka ng more and more and more. So, yun, ang saya. Masaya naman po pagka, lalo na po yung sa middle hanggang sa huli kasi nawala na po yung kaba ko. Grabe po, mag-prepare. Like, yung hardcore challenge po. Kasi, kakabago ko lang sa music industry. So, bago lang din po ako natuto talagang kumanta. So, ayun. Grabe.

0: Pwede. Ikaw at ikaw lang.
1: Sabi, ikaw at ikaw, diba? Diyan ka lang.
0: Diyan ka lang. Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.

0: malapit na yung assessment, mamaya anong nararamdaman nyo ngayon?
1: Kinabahan po. Ngayon ko lang nalaman na may...
0: How are you feeling na dadating na sila direct and the rest of the people na mag-a-assess sa inyo? Yeah.
2: Okay, I feel okay.

0: Pagkita kayo?
1: Ayun.
0: Lakasan ang boses.
2: Sobrang saya po namin kasi hindi rin namin inakala na sa sobrang daming magagaling po. Isa po kami dun sa nakuha.
3: Super blessed po ako ngayon kasi sa lahat po ng paghihirap ko sa practice, sa lahat po ng mga inintay ko, naging worth it po lahat.
4: One step closer na po ako sa pangarap ko po.
5: Mas matindi po yung practice po na gagawin namin, kaya kailangan mag-level up din po kami sa performance po na gagawin namin.
6: Sobrang kaba po kasi hindi ko talaga in-expect na ang dami yung makawala agad. Tsaka ako pa yung mga napili doon.
7: Sobrang saya ko po na nakapasa po ako sa day one po. Sobrang fulfilled po ako kasi ginawa ko po ito na kasama si Lord. Kaya enhance po namin yung mga skills namin to show what we've got para matupad po namin yung pangarap namin.

0: Sam, pasok.
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman ang Teacher Sam.
0: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano yung sinasabi niya tungkol kay Sam?
5: Walang makukulong wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
6: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
1: Ano alam mo? Matik na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
7: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Jackie, hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
8: I want freedom.
9: Pwede kayong manood everywhere, anywhere, anytime.
10: I want to see it first.
11: Hindi ko na kailangan maghintay because I can watch my favorite programs in advance.
12: I want flexibility.
11: I can watch them simultaneously with my whole family on different gadgets.
13: I want diversity.
14: Mas marami akong napapanood, tsaka kahit saan ako magpunta, napapanood ko.
15: I want my TFC everywhere.
16: Activate your free TFC Everywhere service. Call your cable or satellite provider now.

0: Grabe, narinig ko kuya. Ano nang pinag-usapan niya dito, ha? Sobrang grateful ako dahil na-welcome nila ako dito.
1: Sa isang turo sa kanya, alam niya na agad din siya. Opo. Ngayon naman, kung gano'n ka gano'n. Sa amin, it took one day.
2: Grabe ka naman, mga 23 hours. First day namin nalaman yung dance steps. 2 hours siguro, mga 1 hour and 30 minutes or 2 hours.
1: Pero ano lang yun, hindi pa namin yun.
2: Yun yung first time na tinuro. Tapos nung nag-polish yun na, tapos nagturo, siguro mga 3 hours, ganun. Tapos nag-regroup pa, tapos yun, plus hours. Kaya ayun, ang galing niya po. Ang galing niya po mag-pick up ng steps.

0: are here for Mix Live.
1: Of course, alam ko papanoorin talaga nila.
2: Dahil sa ako magsigaya na napakainit
0: lang. Hello, everyone. This is Pinay Mix Live.

0: Inisip ko po lahat ng mga pinagdaanan po namin, lahat po ng ginagawa ko. Lagi kong iniisip para kay Mami. Gusto ko po maging worth it lahat.
1: Sa lahat po ng pamilya ko, they gave me everything. So, I want to give them back that too. Kahit po hindi po ako ganun kagaling sa dancing as the others, I'm still super determined po to learn more and practice more.
2: Sobrang honored sa isa po ako sa mga napili po. Grateful po kasi kaya po, ano po, sumali po ako dito kasi gusto ko pong mag-give back po, ganun po, sa parents ko.
3: Pinanghugutan ko po yung lakas, yung pagka-proud po nila, Mama, sa akin. Whatever it takes po, gagawin ko po talaga yung lahat, na ipapakita ko po yung talent ko.
4: Nandito po ako ngayon kasi gusto ko po, and gusto ko po may patunayan, gusto ko po maabot yung pangarap ko, and gusto ko rin naman po matulungan yung family ko.
5: Parang sorry kasi sa dami po ng audition, kundi hindi po na-eliminate, nakaservive po ako. Hanggang saan po yung kaya ko, kahit hanggang saan po, kahit umabot yun ng outer space, umabot yun ng kahit saan, kalawakan pa man po, kaya.
6: Everybody in my family inspires me, especially my Lolo, because he wanted to do this performance type thing that I'm trying to pursue po. I enjoy being with the group, and if I saw the group, all of us being stars, I'd really enjoy even more.

0: pwede. Ikaw at ikaw lang.
1: Sabi ikaw at ikaw, di ba? Yan ka lang.
0: Yan ka lang. Sabi ko sa'yo, bawal ka umalis.
2: Pangarap ko lang na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
3: Huwag ka mong itapit ka sa mulgo! Ikaw ang nanggugulo!
4: It will ruin our family!

0: ginagapang ka ni Nanay para maging matagumpay.
1: I go with you in your shoot, sir, and you don't have to pay me extra because it's my job.
2: Halain mo, magdadalawang taong ka na dyan.
3: Ibayan mo ang kakayahan mo.
4: Yan ang magdadala sa'yo sa pangarap mo.
5: Nagbunga din ang bawat dasal ko.
6: Parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
7: Tama naging desisyon ni

0: Welcome to Israel.
1: Maulang ni ang akong gusto, makatrabaho ug makapuyo ug hapsay uban sa tao na akong gihigugma. Samaan ning usa ka rosa sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahintang.

0: pinakamahalaga sa lahat. Siguraduhin mo wala makakilala sa'yo.
1: Zero noise, zero visibility. Precise entry.

0: may miss ka na din.
1: Lord willing, Lord willing.
0: Yes. One day, one day. Actually, lagi ka rin naman tinitis sa showtime.
1: And you're ikaw, gonna... syempre, hintayin natin.
0: One of these days din.
2: At ako yung judge.
0: Yes, yun yung pala yun.
2: Or ako yung judge. That is my role in this household.
0: Oh, tama. We're just a bunch of pageant girlies up in here.
2: Pero syempre, since you had a lot of experience nga, parang, siguro when people were watching you guys, alam na nila, pa-predict na nila, kilala ko na kung sino panalo, kung kanina na ipapasa yung round, parang mabatas ganun. Pero since you and your family have done it for the longest time nga pageantry, what is the biggest lesson that you took from that journey?
1: Biggest lesson, grabe talaga, pang pageant din naman talaga yung mga tanong dito.
2: The biggest mistake.
0: Oo. Diba? Pero walang score to.
1: Oo, walang score, sige. I believe. Wow! Siyempre, dun ka matututo na maging confident sa sarili mo. And until now, parang tinuturo rin namin yun sa mas bata naming kapatid, which is nga si Marga. Kasi meron siyang mga struggles, self-struggles, and talagang pinupush namin siya sa, kaya pinupush din namin siya sa pageantry para mas umangat ba yung self-confidence and yung ano niya, yung parang self-esteem, kung paano siya makipag-usap din sa ibang tao. Kasi ito din eh, isa din yun sa parang na ano ko eh, natutunan ko sa pageantry, which is yung matutong makipag-usap, matuto kang parang establish yung sarili mo sa kahit saan ka pumunta, kahit may kausapin ka lang tao, ganun.
0: Yeah, and we can see it, very evident naman din talaga.
1: Thank you so much. Ito bagay.
0: Small things. Yeah, but speaking of confidence then and shared interest, so you shared your interest in pageantry with your sisters, and then now you're also in the same industry as your sister, na si Cole, who is part of the Showtime Baby Dolls.
1: Yes!
0: So what's it like being in the same... Ay,
1: kumembot ng ganito. Diba? Ginawa nyo na ba yung TikTok trend?
3: Later.
0: Not yet. soon. Yeah, so we just wanna know, how is it like navigating the same industry as your sister and being in the same show then? So, how does it help you grow? Or meron bang parang, tulungan mo ko ate?
1: May mga ganong moments kami. Kasi si ate, pinush ko siya talaga na sumali. Kasi sobrang... Kapatid niya ako ah, pero every time na nakikita ko siyang sumayaw, sobrang nagagalingan talaga ako sa kanya. Iba yung kaya niyang gawin kasi, hindi normal na parang hindi kaya lahat mag-popping, yung mga ganon-ganon, parang robotics, ganyan-ganyan. So na-amaze ako and nung una ayaw niya eh. Pero pinilit ko talaga siya, sabi ko, sige nati, sali ka. Kasi siguro kinakabahan din siya kasi host na ako nung time na yun. And syempre, parang... Ano talaga, may masasabi rin yung mga ibang tao, di ba? Pero ako, ano talaga ako, confident ako sa kanya na kaya ka nandito kasi ikaw, meron kang talent na talagang may ipapakita na ikaw talaga yan. Tapos, ayun nga, sobrang happy ako kasi kasama ko siya every day. Kasi syempre, hindi naman madalas umuwi na ng bahay. So, at least, may mafe-feel kang family sa ano. Tulad nito, nito lang... Nag-beach kaming dalawa, tapos nagtagaytay kaming dalawa. So, happy ako kasi nag-grow din yung relationship namin as siblings. And yun, every time, ayan, kunyari, niram ko yung shoes niya, ganun.
0: Yes, at hihiramin naman
1: na. Oh, hiramin. Hiraman kami ng damit.
2: Aarburin naman na.
1: Yes, ganda.
2: Sorry, Ate Cole. Wala na, hindi na to babalik sa'yo.
1: Hindi na. Magpapaan na talaga ako pa uwi.
2: Pero yun, nakakatuwa kasi yun nga, you guys share your interests with each other, you bond. Pero ikaw naman, pag ikaw lang, like during your me time, if you're not singing and if you're not hosting, what are the other things that you're very passionate about? What are your hobbies?
1: Ako, ang ginagawa ko talaga, recently, cooking.
0: Wow! Really?
1: Cooking, tita!
0: Sarap!
1: Mamaya after ito, magluluto ang kaldereta.
0: Yes, thank you. Yes. May Tupperware now.
2: So, kaya nag-thank you na tayo.
1: Thank you! Thank you. Next time, baka naman, hello!
0: Hello!
1: Hello! Magluluto ako, promise! Pero ayun nga, sobrang, so yeah, after nun, parang, nag-ano ako, nag-badminton.
0: Sporty girl.
1: With Showtime staff. Tapos, yun.
2: Wala.
1: Hindi.
2: Badminton talaga.
1: Badminton talaga.
2: Yes.
0: Okay, so we'll be invited to the next game.
1: Yes.
0: Wait, very curious kami. Ano pa yung mga niluluto mo? Napagluto mo na ba yung family mo?
1: Or
0: yung Showtime staff, napagluto mo na sila?
1: Kasi nag-ano ako eh, before nag... parang culinary ng senior high. Kasi gusto ko talaga magluto. Tapos ano, nag-shift lang ako ng tourism kasi syempre gusto ko na lang maganda-ganda.
0: Correct.
1: Hindi na panindigan. Pero ayun nga, yung adobo, kahapon nag-adobo ako. Tapos ayun, nilaga yung unang-una kong tinola pala yung unang-una kong natutunan.
0: So masarap ka magluto, sure.
1: Yes, because

0: Tara, tara, may perfect spot ako sa'yo.
1: Oh.
0: Tara!
1: Oo, oh, ayan. Pag talaga tayo...
0: Alam mo, ang dami mong tanong.
1: Sa'yo.
0: Wala naman tayong gagawing masama eh.
1: Wala.
0: At itong place
1: kita.
0: Na to,
1: ilala
0: is the perfect spot para makapag-focus ka sa pagsulat. O, di ba? Ang ganda! Tahimik, payapa, maraming inspiration, di ba? Tara, marami pa akong papakita sa'yo. Ay, actually, videohan na lang kaya kita.
1: Video na naman, puro ka na lang video.
0: Magay ka! Magay ka!
1: Tara na lang, doon na lang.
0: Tara na, magsusulat tayo. Na lang.

0: natin. May iba pang galing malayo. So, we will do our best para ma-entertain sila.
1: Alright boys, energy boys, energy.
2: Sobrang excited ko bumaba kasi nakita namin yung setup ang ganda.
3: Very summer vibes.
4: Summer vibes.
3: Summer vibes, summer vibes.
5: Tara na, let's go!
3: I think it's a surprise for us and for everyone, so let's crazy.
6: Kukulit talaga na ito mga tulog. Napasin muna si Tomaso. Alam niyo guys.
7: Magiging natural lang to kasi yung parang typical na kami talaga na kayo pag-usap sa mga fans, yun ang mag-iliw. Enjoy natin guys. Let's go!
8: Welcome everyone to Mix Hits Different.
9: Yes.
10: Palakpakan natin ang ating mga sarili.
9: Yes.
11: That's the energy.
12: So Tomas, kamusta naman yung buhay mo sa ano, Alamat?
13: Ay, sobrang masaya naman at nakita ko ulit yung ating mga magiliw. Hindi ko kasi talaga gagawin dito eh. Basta sabi kasi magpe-perform daw ang
9: sabi niyo perform?
13: Oo.
9: Oh. Oh, sige, ano ba yung first song natin?
7: Oh, ayan na.
9: It's called Gayuma. Let's go.
7: Gayuma.
9: Sabayan niyo guys kami.
14: Let's go. Jam. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.

0: hope. Nasaan ka?
1: Kay, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit ka mamukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
3: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: sa ako'y magbuti. Ngunit kahit magabi ang pagtingin, dito pa rin maglalagay.
1: Maghiharap, mahalalim,
2: mapabiyan,
1: kusang
3: gabi. Heartburn.
4: Nasunog yung ano.
5: Iba yan.
3: Iba yun. Pero,
6: and Tomas?
7: Ako ano, yung sobrang nagustuhan ko sa ano, sa pag nagpe-perform kami sa stage, nakikita ko talaga yung suporta ng Magiliw. Yung sobrang paos na sila, pero sumisigaw pa rin. Gusto ko yung punit na yung ano.
6: Ano, narinig.
8: Ako naman yung favorite ko is the adrenaline. So sa performance talaga.
3: Yan ah. Talong ka na lang.
6: Talagang pintuan po na agad-agad.
3: Likod ng bahay namin, dagat na. Okay, Tomas?
7: Kaya ko rin mag-ano, mag, yung ginagawa ni RJ kanina, mag-ano.
3: Beatbox. Okay, shhh! Okay, palakpakan natin.
6: Okay, mga magingay!
7: Ngayon yun lang ito makikita. Mm-hmm. Safe naman dito, nasa labas tayo eh.
6: Okay. Naririnig yan pa rin. Uy! Ano yun? Uy! Kuitis!
3: Ah, ano siya?
6: Wait, isa pa. Uy! Uy!
3: Great! New Year's kasi!
6: Galing.
3: Si Joe naman.
8: Hi guys. Marunong ako mag-British.
6: Woo!
8: Flexible
9: Queen
8: din
9: Charlotte.
8: Ako.
9: Queen Charlotte daw.
8: Okay, British accent. Okay.
9: Pagsabay ko na lang, Jowen. Flexibility.
8: Okay. Uy! Hi everyone, how are you today? Mm-hmm. You doing good? Oh, that's good to know. So I have been watching this series lately and it's super nice. And I thank you.
6: Oh,
7: Extreme Don Chilebuyosa.
8: Okay, next.
10: Kung yung next question ko po, since summer ngayon, ang question ko is, kayo na lang yung natitira sa isang isla. Sino sa mga alamat member ang gusto niyong makasama at bakit?
6: Sige.
3: Doon naman
6: sa kabila. Safe talaga ako dito.
8: Kaya mo yan, Joe. Kaya mo yan.
9: Siyempre, gusto ko silang lahat isave.
6: What?
7: Walang sama na
6: loob. Weee!
9: Si RG.
7: Kasi?
9: Kasi magtatawanan lang kami doon. Kaso if magtatawanan lang kami, mamamatay kami.
6: At least, namatay tayong masaya.
3: Oh!
6: Masaya?
3: Okay, ikaw na.
7: Ay, ako na.
8: Heartburn.
7: Iba-iba po kasi yung function ng bawat isa dito.
3: Tama.
7: Ang alamat po kasi, parang machine yan.
6: Ano yan?
3: Stretching.
7: Buelo.
8: Ganun pala mag-heartburn ka na dyan eh.
7: Ito kasi, kung kasama ko si Taneo sa isla, Matik, may bubugbog sa mga lapit na mga malalaking hayop. Ito si RG. Matangkad si RG, magagamit ko yan.
3: Oh, pangkuha ng nyog.
7: Ito si Alas.
3: Galingan mo, ha?
9: Huwag kayong bit sa isla, pre.
7: Ay, sabi niya kanina, swimmer siya. Paghuhulihin ko ng isda.
8: Si Tomas. Ang bakit?
9: Ikaw.
7: Parantang
6: ito. Armas.
7: Parantang nga.
8: Gusto ko kasi ng kasamang ano eh, talkative. Hindi nawawala ng kwento. Para di ako mabobored doon.
9: Heartburn. Oo, hindi ko alam eh. Pwede bang dalawa?
6: Si Tomas nga lahat eh.
9: Pero kung ma-stuck man ako sa island tapos survival mode na kami, pwede si Alas o kaya si Taneo. May kita ka doon, mga ano eh, may mga plants na pwede mong kainin. So, si Taneo, may alam siya tungkol sa mga ganun. Ikaw, lumaki ka din sa malapit sa dagat. Ako, lumaki din ako sa malapit sa dagat. So, feel ko fair.
3: Okay, Taneo?
8: Heartburn.
11: Same rin ako kay Tomas. Bawat isa may function rin sa atin. Parang pwede tayong gumawa ng society sa isla eh. Parang mag-survive.
6: Society.
7: Diba? Society.
6: Napakalalim yung society.
3: Maraming salamat.
6: Thank you.
3: That was a lot.
12: Hello, I'm Clars. I have a question. Yung question ko is, what coffee flavor would you describe Magiliw's and why?
6: Chocolate. Sobrang sweet ng mga Magiliw.
7: Ako yung sa bag of beans siguro.
8: Bag of beans?
11: Bakit?
7: Diba yung ano dun, yung gamit nilang kape, yung
11: yung
7: ano natin, ng mascot natin.
6: Alamid.
7: Diba? Alamid.
11: Alamid.
7: Pinoy ano yun eh, Pinoy animal.
11: Yes.
7: And the taste of Philippines.

0: Filipino coffee. Yeah.
1: Oh. Yeah.
2: Next.
1: Oh?
0: Ay, hindi okay.
3: Pa yung kapit ba?
0: Siya. Ano?
3: Kape, no? Since ako mahilig ako sa kape, ako random lang ako na ano eh, kahit anong kape dyan. Pero kung sa, para sa kaila, ano na lang siguro. 3-in-1.
0: Tama.
3: Wow. Kasi 3-in-1.
4: Ano yan?
3: I love you.
1: Wow.
4: Amaze. Bars.
0: Eh, isa pa. Panis. Gusto ko dagdagan yung sinabi
3: niya. Wala na ba? Wala magdagdag.
0: Na-realize ko lang. Simula bata ako, yung mga nagatrabaho, mga karpintero, yung mga ano, yung mga hindi nakaka-afford siya doon ng mga mahal na coffee, like yung mga mamahalin. Hmm. Yan yung pang-start ng day nila. Mga Pinoy dito sa Philippines na lumalaban sa buhay. Hmm. Ayan, kaya feeling ko yung 3-in-1 is very Pinoy din. Hmm. Kaya very, very magiliw din.
4: Baga, sila yung start ng araw natin.
0: Oo, yun yung actually papatapang sa kanilang
4: kasi,
0: araw.
4: Kasi, ano, to be honest din, guys, pag gigising ako ng umaga,
0: akala ko tanghali o kaya hapon. Hindi naman, ihali ang gising mo eh.
3: Be honest, Jing, sabi mo tanghali, hapon, mga ganun.
4: Hindi nga, umaga tanghali, sige, hapon. Yeah, pagbibigyan ko kayo. Ano, lagi akong nag-check ng social media kung ano meron. Tapos yung mga meme na pinopost nyo sa Twitter, lagi akong natutuwa dyan. Di ako nagagalit dyan, basta tawang-tawa ako dyan.
5: Di ba may meme ka recently yung nakasabit ka?
3: Meron ba?
4: Grabe, pag tingin ko sa Twitter, pata ang dami na.
1: Sa akin siguro, ano, since gawang Pinoy, proud ako na Pilipino ako and proud din ako sa inyo. Siguro, sagada. Tapos puro, siyempre puro. Puno ng pagmamahal. Tsaka matapang, di ba?
5: Mm. Ako siguro, yung coffee is hazelnut flavored. Ganun. Ang smooth lang ng lasa. May kasama din richness. Tapos creamy din. Parang kayo din, mga magiliw.
1: Yes.
5: What I mean by that is, ang smooth nyo lang kasama, ang light, ang saya. Tapos, you guys are very loving and we are grateful for that. By rich, I mean, you guys are so smart. Every time na may comeback kami, di ba, may mga Easter eggs and all, and some references. Nagugulat ako how you get it all. I'm so proud.
0: Stress si Alex. Ma.
6: Sige, last one. Ako naman, may dark chocolate ba?
3: Meron.
6: Dark chocolate sa akin kasi ano, healthy kayo sa amin. So, yeah, let's go.
5: And ayun guys, heartbreak chart. Gusto lang namin magpasalamat ulit sa pagpunta dito para makita lang kami. And galing Pangasinan and Cavite, maraming salamat sa inyo.
1: Thank you guys.
0: Sobrang effort talaga.
3: Yes, thank you guys. Saya pala ng ganito, no? Usap-usap.
6: Yes.
3: Yeah. Hopefully soon, magkaganto din tayo. Ulit.
5: And sadly, we have to say goodbye, guys. Yes. Higog mo ang kumatanan.
3: And syempre, wag natin kalimutan yung mix, di ba? Salamat.
5: Yes, of course!
1: Mix hits different!
5: Yes, so sir!
0: Much. Thank you so much for having us and we're very grateful for, you know.
1: Wow!
3: Team, bro!
0: Lawin!
3: At muli, kami ang
1: Alaman! Woo!
6: Let's take a photo, all of us.
1: Quick group photo.
5: So ayun guys, tapos na ang aming experience with the Makiliw here on Mix
1: Hits Different
5: Season 2. So nabigyan kami ng super magandang opportunity kasi we were able to talk to the Makiliw in person. Minsan lang namin magawa to, kaya we would like to thank Mix for this. Hi guys, so we're done for today.
7: Alam mo, galing na.
8: Hi,
9: Napaka
10: straightforward niya.
9: Walang filter.
10: Exciting siya kasi mas intimate siya kaysa sa other ano namin. This is the first time na ganun kami ka-intimate with our fans. Thank you, Mix Hits Different. Thank you, Season 2.
1: At yun, syempre dahil dyan, maraming salamat at
11: Bye-bye!
1: Ay, di ba rin ako?
0: Hindi pa tapos pa
1: na. Ano na ako, guys?

Magandang araw. Ako si Jeff Grecia. Maligayang pagdating dito sa Mix Hits Different Season 2. Sa first track kong kakantayin, ang pamagat nito is Balik Tanaw. Sinulat ko siya way back 2016. Dahil madaming akong memories na masaya, sinulat ko sa papel para mabalik-balikan ko ito. Sana magustuhan niyo.

Sa second truck ko, special to sa akin kasi isa ito sa mga tumatak dito sa Pilipinas ngayong generation. Sana magustuhan nyo dahil sinulat ko ito based on my own experience. Dito ko nakikita yung hustle ko. Kinompare ko din yung sarili ko sa iba. At kung ano yung nakikita ko. At kung anong gusto kong marating. Gusto ko lang din shoutout yung producer ko. Andito siya ngayon. Shoutout kay Koy. Madami-dami pa tayong gagawin, G. Kaya sana magustuhan nyo. Pamagat nito sa Elevate. Let's go.

Yeah. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, nag-choke, tapos nag-elevate. Malamang goat, nag-coke, nag-broke kasi hindi ka nag-behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk.

Till I reach heaven. Sabi ng smoke, nag-load, nag-float, nag-choke. Tapos nag-elevate. Malamang gold, nag-coke, nag-broke. Kasi hindi ka nag-behave. Sabi ng smoke, nag-load, nag-float.

0: geek and not behave. Dami ng smoke, nag-load, nag-talk, na-choke, tapos nag-elevate. Malamang dope, nag-coke, nag-broke kasi...
1: Maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung set ko. Sa mga fans na pumunta, baka may mga karagdagang katanungan kayo para sa akin. Open tayo dyan.
2: Ako po, Sir.

0: Jeff, curious sige lang po.
1: Sige.
0: Was there anything in particular that inspired you when you were writing Elevate?
2: Nag-inspire sa akin is yung mismong passion ko. Mm. Yun talaga nagpabaga sa akin. Kung ano yung gusto ko, umalis ako sa larangan na hindi ko gusto para sa gusto ko. Sa larangan na gusto na iba, pero hindi ko gusto. Pero pinili ko yung gusto ko.
0: Sariling galaw. Sariling galaw.
2: Yes.
0: Thank you, thank you.
3: What is the best thing about being a musician or a rapper?
2: Best thing? Pinaka the best doon is hawak ko yung oras ko. Maliban pa doon, nagagawa ko yung gusto ko. And masaya ako sa ginagawa ko.
4: I just want to know po, what do you think makes your own music unique?
2: Siguro, syempre, di mawawala yung boss natin doon. Yun ang tatatak sa atin. Eh. Maliban pa doon is yung pagsusulat. Kasi hindi lahat ng rappers o artists, musicians is halos same ng pagsusulat. Lahat iba-iba yan. So, lahat talaga mag-i-stand out. May mga kanina lang ano, mga trademark ba?
5: I think it's been years na gumagawa ka ng music and marami na rin akong songs na napakinggan from you. Meron ka bang advice para sa mga aspiring musicians?
2: Ang mabibigay ko lang na advice is gawin lang nila yung gusto nila, patuloy lang sila. Kasi kapag sinukuan mo yun, wala. Di lalago. Dapat patuloy lang na patuloy. Kasi yun ang gusto mo eh. Pero nasa iyo naman din talaga kung gusto mo talaga.
6: I had my question. So, hi Jeff.
2: Hello.
6: Yeah, I've heard of your song. Syempre nag-trending talaga siya. So, you as an artist, you've been an inspiration to a lot of young artists then out there. So, what or who are the people that inspire you the most when you're writing a music?
2: Syempre yung mga influences ko din. Yung mga hip-hop artists din na tumatak sa akin. Hindi lang yung basta hip-hop. Kasi may mga artists akong pinagdadamot ko yung akin lang talaga eh. Ah, diba? Kasi nandyan sila Kuya Looney, sila Ron Hell, yung mga local na nauna. Salute sana lang. So, yun. Thank you. So, meron pa ba? Katanungan ba? Alright, mukhang wala na. So, okay na yun. So, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Sa Mix Music and sa fans na pumunta dito. Thank you. Maraming salamat.

0: Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng fans, at salamat din sa Mix It's Different Season 2. Masaya, malupit, kasi mabubait yung mga tao. First time ko din maka-experience ng ganito eh. So, tatatak talaga siya sa akin.
1: Sobrang saya, and lalo na yung nung nag-perform si Jeff.
2: It was actually nice. Lalo na yung performance ni Jeff. Sabi niya nga, ang ganda ng vibe. Sana maging mas mag-bloom yung kanyang career. And sana Mix continues to promote our local artists.
3: Masaya siya and unforgettable for me.
4: Ang ganda maging involved dito sa gantong setup. Tapos the vibe here, it's so welcoming. And so we enjoyed it so much.
3: Ayun, katulad nun sa kanya, I'm looking forward. Mas mabigyan ng opportunity and exposure yung maraming artists na nagtatry to penetrate the scene dito sa bansa. And it helps para mas mapalago and mas mapatatag yung music industry sa Pilipinas.
4: For Mix Hits Different, you're very welcoming sa mga artists.
1: Tsaka mas madami pang gawin na music si Jeff. Mas para yung kumatok ulit yung vibe na gano'n.
2: Continue pang i-inspire ni Jeff ang iba pong mga local artists. And sana po, continue pa rin i-promote din ng Mix ang ating mga local artists. 7 Hills Spoke Radio.

0: congrats sa atin, ha? Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Ama.
6: Ay, sa gising. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ng hapon.
8: Nasa gyara ko yung mga sundalo.

0: Hope. Nasaan ka?
1: Guy, kay mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit tumingin ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
3: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: Pwede.
1: Oh yeah, boy.
2: Kuya, dalawa na nga lang tayo dito. Magkadikit pa tayo, naglulukuhan pa tayo.
3: So hindi ka naniniwalang magandang lalaki ang kuya mo?
2: Magkadikit lang tayo, pero hindi ibig sabihin abnormal na tayo.
4: Naiisip po ba ang naiisip ko, kuya?
2: Oo naman, lala. Operation! Hiwalay!
5: Pero sabi ni Deadline, pag naghiwalay tayo, isa lang sa atin ang pwede mabuhay.
2: Kuya, gumibab ka na kasi.
3: Ba't ako magigibab? Hello?
2: Mas may future kami ni Aning kaysa sa inyo ni Rob.
3: Che!
2: Mas maroon ang bunganga mo, kuya. So may future kayo. Anong tinasabi? Walang future?